0: with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use. Kitang-kita ang cutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
2: Pabili nga ito.
3: Pagkala mahal naman. 20 na lang.
4: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Mas bilis banat sa apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Nagsalun admitin, tila nga nataanak mo.
9: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
10: At... Ti ubing nga aglang langa nga nasulon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mangpatumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Saline Plus, araw-araw.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use, kitang-kita ang cutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

0: Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: FM. All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: only one. You're only one. Para sa iyo, Kawan. 1FM.
1: 1FM.
0: You're only one. We, 1FM.
2: Time check, 9:30.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Kapiling nga nito.
8: Mahal naman ang bente na lang.
9: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Nagsalong admitente lang nga nata anak mo.
14: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
15: At di ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
16: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away!
10: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Song being sponsored by M. Lulier.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: FM. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Liverite Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverite Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverite Pro.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
5: Kojic para sa linaw.
6: Gluta para sa kintab.
5: Papaya para sa kinis.
6: At carrot para sa healthy glow.
5: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
6: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Para sa kutis na blooming at healthy.
6: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Glow na todo
6: sa presyong abot kaya.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo?
6: Bili na!
7: Pabili nga nito.
8: Ang mahal naman.
9: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
15: Mahalagang paalala,
14: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Liverite Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverite Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverite Pro.
16: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: FM. 1FM.
1: Time check, 10:15.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Papili nga nito.
4: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.

0: FM.
1: Time check 10:30.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Tuhod, siko, baywang,
5: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin. May multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisine.
1: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 11 o'clock.
2: Servicio, servicio, todo, todo.
3: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Balik na naman po ang inyong lingkod. Next Sunday Marion dito sa ating programang Servicio Todo Todo! At samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Ano? Ngayon ay araw ng Huwebes. Isang araw pa sa ating paghataw na naman by tomorrow. Friday na naman! Napakabilis. Parang kailan lang nag-umpisa tayo, no? Ng linggo, no? Na pagtatrabaho. Pero ito na naman. Yung iba laylay na ba? Yung iba wala na bang energy? Dapat meron! Di ba? Lalong-lalo na yung mga nakatutok sa atin. Ha? Sa mga provincial stations, whether it's Radio Pilipino or 1FM. At unahin na natin na, oo, may mga times kasi nakakalimutan ko eh. Ha? Itong ating mga kabahagi mula sa mga nakatutok po sa 1FM. Mga kawan! Ha? Larong-laro na po ang mga nakikinig sa 99.3 1FM Balero Aurora, 96.1 FM Tarlac, 98.3 1FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.3 1FM Legazpi, 96.7 1FM Tacloban, 95.1 FM Palawan, 95.9 1FM Butuan, 96.1 FM Surigao. Kaway-kaway na mga kawan! Message na kayo ha! Pwede kayong magpahatid via our text line 0921-886-6056. O di kaya naman, no, mag-message habang nanonood sa mga media platforms po ng Radio Pilipino at ng 1FM. Ngayong araw na ito, syempre pa, pinag-uusapan natin serbisyo at kabilang dyan sa mga inaantabayana, no. Tinututukan talaga ng mga kabahagi natin ang tungkol sa kuryente. Diba naman? Ha? Kabahaging Tony Rock! Ha? Kaya, samahan nyo kami dito sa ating Huwebes Serbisyo!
2: Huwebes Serbisyo!
3: Yun o. Pag services ang pinag-uusapan. Ako, ang dami na mga usapin, no? Sabi nga ay gamitin na natin ang nuclear plant, no? Buhayin na natin ito. Yung iba naman sinasabi mas maganda palakasin natin ang solar energy, no? Renewable resources natin. Na sabi nga ay hindi nakakasira sa kaligasan, no? Safe na safe daw. Para sa pagkokonsumo, ganyan din pagka yung mga excess ka na nagagamit ay nabibenta mo pa, no, sa mga distributors or yung mga independent producers natin. Sige, sa mga kabahagi, samahan niyo po kami dito sa ating programa. Pwede kayong mag-send ng inyong mga comments, no, suggestions, topics na gustong pag-usapan. At batiin na rin natin, baka magtampo ang mga nakatutok sa Radio Pilipino Provincial Stations. Of course, we have DCTC Tarlac, DCLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DWPR Dagupan, DYRB Cebu, DYRM Dumaguete, DYRL Bacolod, DXOW Davao, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXCO Cagayan de Oro. Hello, mga kabahagi! Tanong ko lang pala, kayo po ba'y nakaranas ng ano kahapon? No? Naramdaman niyo po ba yung lindol na nangyari kagabi? Ha? Marami, no? Sa Quezon City, Intensity 3. Meron sa Caloocan, Intensity 1. Pero hindi ko naramdaman. Oo, hindi ko naramdaman. Siguro, sabi ko nga dun sa group namin, ano, kasi nagtatanungan kung naramdaman daw ba namin. Kasi iba hindi talaga nakaramda. Sabi ko siguro nagmumotor kami nung time na yun. Kaya hindi namin naramdaman, ha, sa labas at nagmumotor kami. Pero Yun nga, mga kabagi, may nangyari pong pagyanig na naman kahapon. Balita ko ang Jensen. O, si kabahaging ano, no? Si kabahaging Jade, inaasahan ko na magpapahatid, ano, ng balita, no? Kamusta kayo dyan sa Jensen at sa iba pang panig ng ating bansa, no? Mga ano, ha? Mga nasa probinsya. Oo, ha? Bigyan niyo po ako ng update dito. Kamusta po ang inyo po mga kalagayan, di ba? Dahil talagang nakakalungkot, no? Na marami na naman po. Eh, Jensen, dati rin yung nakaranas din ng matinding lindol. Tapos, eto na naman, di ba? Samantala, eto, meron tayong update, ha? Vulkan naman! Nakapagtala po ang PBOX ng 13 volcanic earthquakes at 9 na rockfall signals sa Bulkang Mayon ngayong araw na ito ng Huwebes, July 30. Naku, isang hataw na lang pala tayo, kabahaging Vince and Antoine, ano? Tapos na naman ang buwan na ito. Samantala, natala rin ang patuloy na lava effusion at lava flow sa bulkan na natili namang nakataas ang alert level 3 dahil sa patuloy nitong aktibidad. Nako. Ha? So, yung mga kabahagi natin malapit sa Bulkang Mayon, mag-iingat-ingat po kayo. And sa mga probinsya din, no, na malapit diyan sa ano, basta sa Albay, no? Bicol region, ano? And syempre pa mga aktibong bulkan din natin. Oo, yun na dito sa Taal, no? Mag-iingat-ingat rin ho kayo, no? Dahil sabi nga ng FIBOX ay ano, ha? Still ay mga aktibo ho ito patuloy, no? Kaya ho yung kanilang ipinatutupad na kilometer radius, no, danger zone, ay dapat talagang hindi pinapasok ng sino man, no, maging ng tao man yan o di kaya hayop dahil mapanganib. Samantala, eto si Lordy Navarro ng Mima Rob. Ang kanyang ulat, 10 milyong Soul Level Production Farm ipinagkaloob ng DA Mima Ropa sa kooperatiba sa Oriental Mindoro. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
4: Magandang araw, kabahagi nga med. Ipinagkaloob ng Department of Agriculture DA Mima Ropa ang isang 10 milyong pisong Soul Level Production Farm sa Kasideco Multipurpose Cooperative sa Barangay Katiningan, Socorro Oriental, Mindoro. Bahagi ito ng layunin ng pamahalaan ng muling palakasin ang industriya ng pagbabapoy sa bansa sa ilalim ng livestock program ng DA. Ang naturang pasilidad ay nakatoon sa pagpaparami at pangangalaga ng mga inahing baboy para sa produksyon ng mga biik at isa ang Kasideco sa 3 kooperatibang napiling binipisyayo ng proyektong ito sa buong rehiyon ng Mima Ropa. Formal na tinasinayaan ang biosecured at climate controlled na pasilidad sa pangunan ng mga opisyal ng DA Mima Ropa kasama ang mga lokal na opisyal ng Oriental Mindoro at ng Bayan ng Socorro. Sa ilalim ng Modified Integrated Swine Production Initiative for Recovery and Expansion o INSPIRE Program, inaasahan makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng production at marketing ng baboy, pagtiyak na sa part at di kalidad na supply ng karne ng baboy at pagbibigay ng karagdagang kabuhayan sa mga miyembro ng kooperatiba. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Kasideco Multipurpose Cooperative sa patuloy na suporta ng DA Mima Ropa at tiniyak na pangalagaan at pamahalaan nila ng maayos ang pasilidad upang maging kapaki-pakinapang ito sa kanilang mga miyembro at sa buong komunidad. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinavara, nag-uulat at sumampanig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo, todo, todo!
3: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mima Ropa. Yan yung mga bagay na yan ang kailangan ng ating mga magsasaka, no? Tulong mula sa pamahalaan, ano? Para ho, yung nga sinasabing hindi sila kumikita, no? May mga panahon, 'di ba? Sabi nga po ng ating kabahaging si Leonie, no? Montemayor ay may mga pagkakataon talagang walang kinikita ang mga magsasaka natin. Ano? Lalong-lalo na pa. Eto mga panahon na ito, dinadalaw tayo ng mga bagyo, ng mga kalamidad. No? So, ito'y nakakadagdag ho, no, sa kinakaharap na problema. Dahilan para ho ang ating mga magsasaka eh halos ewan ko na lang kung may nakakain pa sila mula dun sa kanilang inaani, 'di ba mga kabahagi? Oo. Kaya yung iba talaga nasisira ng husto. Oo, lalo na sa panahon po ng mga pagbagyong tulad dito, no? July, August, September, may ano pa rin na October, no? Kaya ho maganda yan na nababalitaan natin na natutulungan po itong mga magsasaka natin. Samantala, petition for bail ni na Defensor at Espiritu, update tayo. Naghain po ng petition for bail sa Sandigan Bayan sila dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Ito mga kabahagi ay may kinalaman sa pagbibigay ng donasyon. Ayan. No, campaign funds para po dito kay Senador Rodante Marcoleta. Hiniling po ng dalawa na makalaya habang nililitis po ang kasong plunder na may kaugnayan po sa kasong ang kinakaharap ng butihing senador, no? So kung matatandaan niyo po, no, merong pronouncement na ginawa itong si Congressman Mike Defensor na kumbaga ito ay bilang balik, no, ng ilang mga grupo na sabi nga ay nais sumira sa kanya, ha? Pero sabi nga, no, mga kabahagi, ito ho ay bagay, no, na dumaan sa mga investigasyon at ang sinasabi ay malaki ang pananagutan din pala, no, ng mga nagbibigay ng mga campaign funds, lalong-lalo na po talagang malaki ang halaga na natatanggap ng mga tumatakbo sa eleksyon. Samantala, inihalal ng Senado si Senator Jinggoy Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa plenary session nitong Miyerkules, kahapon po yan, no, July 29. Nahalal si Estrada sa kabila po ng kanyang pagkakakulong dahil sa kinakaharap na kasong plunder at nananatili ring suspendido bilang senador. So, paano kayo magtatrabaho ang ating butihing senador na yan? Ano? Thinking na marami talaga ding dapat tutukan when it comes to electoral reforms, no? Kung inyo pong matatandaan, sa katatapos po na sona ng Pangulo, binanggit niya itong tungkol sa election sa BARM, di ba? So, sana lang, ano? Sana lang ay gampanan na ni Senador Jinggoy Estrada ang kanyang trabaho sa kabila ng kanyang pagkakakulong dahil po dito sa kasong plunder. Samantala mga kabahagi, magpo-pause tayo for break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Todo-todo!
5: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo!
6: Serbisyo todo-todo!
7: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag, ang podcast ng bayan na para dyan.
8: online at on air. Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
9: Balagbagan na!
6: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
3: Okay, balik po tayo dito sa programa ang serbisyo todo-todo. Tayo po ay pumapasok na sa second quarter ng programa. At batiin ko lang mga kabahagi, ang ngayon po nanonood sa atin. Of course, nagpaparamdam maaga pa lang sa panimula pa lang po ng ating programa. Hello kay kabahaging Tony Rock mula sa Texas, US of A. Kabahagi, habang ikaw ay nagpupuyat, thank you for watching. Gayon din kay Nel Sanggalang, sabi niya, umagang kay ganda kabahagi dito pa rin na nakamonitor sa program ninyo. Good day po. Maraming salamat kabahaging Nel Sanggalang. At huwag natin kalimutan si Angelo Redaha mula dyan sa Malolos, Bulacan, kasama na si Nanay Emma Redaha. Hello din kay Mon Samson ng Manila Bulletin. Kasama na ang tropang extra rice. Oo. Ha? Oo, yung mga mahilig sa extra rice dyan, mag-iingat kayo, ha? Oo, extra rice nyo. Grabe na rin ang sugar. No? O yan. Ikaw, ha, Mon Samson, ha? Ingat-ingat ka, ha? Huwag ka nang masyadong mag-extra rice. Oo, limit na. Kung pwede nga lang half, no? Half cup ng rice. Ayan. At batiin ko na rin mga usual viewers din natin. Of course, from Hong Kong, nandyan si Uno Maki and kabahaging Cecil Galindez. Kamusta na ba ang panahon dyan? Nag-uulan pa rin ba? Oh, mas naunang umulan sa kanila ng bongga kumpara sa atin, no? Kahapon lang tayo nakaranas ulit ng malakas na mga pag-ulan, di ba? Pero sa kanila po sa Hong Kong, nung isang araw pa, weekends pa po, matindi na ang mga pag-ulan doon. Okay, so also batiin natin Alan Ignacio, Booker Panotes, Sir Jason Oliva, gayon din kay Leilani Salvio Villa Rosa, Ma'am Rufina Rotoni, at sa mga Coffee Bean Team Mommies, hello! Mamaya ko kaya isa-isahin. Eto na muna, si Tony Sandoval! Ang ulat, may kinalaman po sa 41 accredited pharmacy sa Quezon Province na tumanggap ng guaranteed letter para sa YAKAP program. Kabahaging Tony, ibahagi mo na yan!
10: Yes, kabahaging Emmet, mas pinalawak pa ng pamahalaang panglalawigan ng Quezon ang akses ng mga Quezonian sa mga kinakailangang gamot sa pamamagitan ng galingan ng Kapitolyo.

0: na nagbibigay sa mga benepisyaryo na mas maraming pagpipili ang mapagkukunan ng kanilang mga enresetang gamot. Inianunsyo din ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa mga residente na mayroon ng reseta mula sa kanilang doktor at nais humingi ng GL ay maaari silang magtungo sa mga satellite office ng kanilang bayan upang maipasa ang kanilang request at masimulan ang proseso ng pag-avail ng tulong. Patuloy na pinapalawak ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa pangunguna ni Governor Dr. Helen Tan ang mga serbisyong pangkalusugan upang mas mailapit ang kinakailangan tulong medical sa bawat Quezonian at matiyak na walang maiiwan pagdating sa akses sa mga gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng YAKA program. Mula dito sa DCRP...
1: Kabahagin, Johnny!
0: Yes, kabahagin, Met!
1: Tanong ko lang, paano itong mga... Ibig sabihin, pag may reseta na sila coming from yung mga doktor, ano, dun sa mga accredited YAKA hospitals... yung mga ano ng PhilHealth, di ba yan? So, yes, ano to, ipipresent lang sa mga pharmacy at definitely makakakuha na sila. Ganun ba yun?
0: Tama ka, kabahagi, Met. Yun yung saklaw ng ano, yung YAKA program na 20,000 pesos na ano na halaga ng mga gamot.
1: Ah, oo, for 1 year yan, di ba, no? Na magagamit nila.
0: Tama, 1 year.
1: Oo. Ayun. So, maganda ito, no? Sa at least 41 accredited pharmacies. Marami-rami na. Marami-rami na ang pwedeng puntahan para makakuha ng libreng gamot na siya namang ipapasok.
0: Malaki nito, lalo na sa mga kababayan natin ng mga indigent na pahirapan para mag-provide ng pambili ng ano, ng mga inire-resetting gamot sa kanila.
1: Oo, dapat. So, yung mga kabahagi natin dyan, ano, sabay na natin ang panawagan sa mga hindi pa ho nakakapagpa-register. Oo. Samantarahin natin ito, yung mga YAKAP centers na ito. Kung saan malapit sila, di ba? Ganun yun. Kung saan malapit sa inyo, hindi na nyo na kailang bimiyahin ng masyadong malayo. Doon lang kayo magpapacheck up at kung meron ng reseta, ipipresent nyo doon sa binabanggit ni kabahaging Tony ng mga YAKAP pharmacies. Nako, magandang balita yan, ha? Oo, kaya yung mga vitamins mo, yung mga pampalakas mo, mapaprovide na yan.
0: Pwede mo ma-avail basta may reseta ng doktor.
1: Correct. At mag-iingat kayo dyan, kabahaging Tony, ha?
0: Yes, tama-tama ng pag-ingat sapagkat maganda na ang panahon. Mainit na dito sa lungsod ng Lucena.
1: Oo nga naman. Magsampay ka na.
0: Hindi pa. Bukas maglalabas.
1: Bukas pa pala. Sige. Thank you very much, kabahaging Tony.
0: Okay. Mag-imay. Tanating karagdagang impormasyon mula dito sa DCLT 98.3 1 FM Lucena. Ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
1: Okay, yan po si Tony Sandoval. Oo, naalala ko mga kabahagi, ano, para ho mas madali kayo makakuha ng mga accredited YAKAP centers kung saan. Kasi minsan yung iba hindi kabilang, ano, na ospital. Para mas maano nyo po, ma-access nyo po. Sana po lahat kayo ay makapagpa-register. Nakapag-upload na po ba kayo ng e-gov? e-gov.ph, no? So, dapat nag-upload niyan kayo. Meron kayo sa inyong mga cellphones, no? Then, i-access nyo po. Buksan nyo, hanapin nyo po ang sa mga government offices, mga agencies, ano, at makikita niyo po diyan yung ano, yung sa PhilHealth. At pag nakita niyo po 'yan, nandoon na po, ha, magre-register kayo diyan kung saan po kayo pipiliin. Actually, kayo mamimili ng YAKAP centers kung saan po kayo malapit. Tapos, for 1 year, kung yan po ang napili ninyo, dyan po kayo magpapacheck up, dyan po kayo siguro kung merong mga laboratory test na gagawin, ay kung mayroon silang, kung kaya nilang ibigay, dyan na rin po. Kung hindi, magbibigay po sila ng referral para sa mga laboratory test. And after that, ayun, yung mga nireseta sa inyo, pupunta na po kayo sa mga pharmacy na accredited po ng YAKAP. So, para ito bahagi po ng pagpapalakas ng programa ng ating gobyerno pagdating sa kalusugan. Yan. Sige. So, message lang mo kabahagi, ha? Lahat po ng mga nanonood at nakikita.

0: Sa atin. Ay! Batingin natin si Celica Frias, nanonood sa atin, and also kay Trixie Colanta. Hello, Trixie! Thank you, ha? Sa palaging pagko-comment, panonood, at pakikinig dito sa ating programa. At sa iba pa po, by the way, dun sa mga nakikinig lamang, if you want to view us, the live na live po tayo napapanood via TikTok and of course, sa iba pa ang mga social media platforms ng ating pong istasyon. Eto, tungkol sa systems loss, mga kabagay, pag-usapan nga natin ang tungkol dito. Ha? Marami kasi ang, sabi nga ay, nag-iisip, nagtataka. Ha? Ano nga ba talaga itong systems loss na ito? Paano ba siya nawawala? At saan siya napupunta? Yun. Ha? Makinig ka maigi, kabahaging Dennis Karunungan, nanonood sa atin from Australia. BFF po ito ni Prof. Ha? Prof. Philip Harris. Uy, malapit na. By Saturday po, panoorin niyo po ang Professor on Air. Gayun din, si kabahaging Nestor Batoy Magluyan. Saying good morning sa lahat. Mainit na tanghali. Mula po yan sa Kalawag Magsaysay, Mindoro Occidental. Mabuhay po kayo mga kabahagi. Okay? So, eto na. Sabay-sabay po tayong matuto tungkol dito sa binabanggit na systems loss. No, mga kabahagi? No? Matunog na matunog ito. And most probably, karamihan po sa mga nagbabayad ng bills ng kuryente ay nakikita ang systems loss. Diba? Ano nga ba ito? Actually po mga kabahagi, ang systems loss ay ang kuryente na na-produce at naipadala pero hindi naibenta, ha, sa customer dahil nawala ito habang dumadaan sa transmission at distribution system. Okay? Ha, sa simpleng paraan para mas maintindi, ha, ng ating mga kabahagi, bibigyan ko kayo ng example. Makinig ka, Vince, ha? Oo. Mahilig ka ba sa taho, ha, Vince? Ikaw, Antoine, mahilig ka ba sa taho? Ayun. Sige. Kasi naisip ko itong taho kasi maga pa lang nagsisigaw na to sa amin. Okay. Ang kwento ay ganito. Simpleng paraan, ha? Para maintindihan nyo yung systems loss. If si magtataho, dumaan, 'di ba? Umiikot siya every day sa inyong lugar, no? Sa kanyang pag-ikot malapit sa kanto ninyo, bigla siyang natalisod. Nako! Natapon ang bitbit na taho, no? Sabihin natin, 'di ba, yung ano 'yun, yung sunong-sunong niya na ganoon, 'di ba? Oh. Natapon siya imbis na isang buo ang madadala na lang niya, no, sa kanyang mga customers ay kalahati na lamang. Ha? Pero yung kanyang sasandukin, ibabawasan na lang niya para kumita pa rin siya. 'Di ba? Imbis na punong baso, kalahati na lang kasi na nabawasan na eh. Along the way, natapon. Pero ito pa rin yung babayaran mo, isang baso binawasan lang natin, 'di ba? Para may kita pa rin po yung nagtitinda ng taho. Ganun yun, no? Ha? Na parang bumili ka, kulang, pero kasi yun yung kabuoang halaga na dapat niyang ibenta at kumita siya habang siya ay nagtitinda, bawas na ang makukuha mo. So, yun yung simpleng halimbawa ng systems loss. Along the way, merong mga nawawala. So, ito po. Actually, dalawa yun. Dalawang klase ang sinasabi rito, no? Merong technical loss, ha? Pagdating sa kuryente to, ha? Ang natural na pagkawala po ng enerhiya dahil sa physics. Ay! Paborito mo ba yan na subject, Vince? So, physics. Kabilang dito, no? Umiinit yung mga transmission at saka yung distribution wires. Pagka ganyan, of course, nagkakaroon ng pagkawala, no? Even sa mga transformers, sa mga substations, ang daming dinadaanan kayo ng kuryente. Kung mapunta kayo sa mga probinsya, sa Nueva Ecija, di ba? Pampanga, lalaki ng mga wires, di ba? Imagine niyo yun, na yung mga linya na yan na dinadaanan ng kuryente papunta sa Metro Manila. Oh, ayun. So, isa pa, ng mga factors, no? Yung resistance sa linya. Yan. At lalo na nga po yung binabanggit ko na ang haba-haba-haba ng linya, so mas malaki daw po ang systems loss, no? Ito ay normal sa lahat ng bansa. Hindi ito maiiwasan, pero pwedeng mabawasan sa pamamagitan po ng tinatawag na modernization ng grid or grid modernization. Isa pang klase po, no, or dahilan ng kung bakit nagkakaroon ng systems loss ay because of the non-technical loss na tinatawag. So, walang kinalaman sa technical, no? Oo. So, ano nga ba ito? Ito ang mas controversial. Wow! Nako! Ha? Lumaki ang bata ni Nestor! Hamagluyan! Gayun din ni kabaging Dennis! Ano ito kung sinasabing controversial? Dahil mga kabahagi kasama rito ang eto na, yung mga kapitbahay na merong illegal connection, 'di ba? Oh, alam niyo ba 'di ba pagkadating ng gabi, no? Wala namang ulan. Wala namang kung anumang masamang panahon na posibleng makaapekto sa supply ng kuryente, pero nag-Christmas light, 'di ba? Ang supply sa atin. Yun na, meron palang nag-jumper sa gabi. Bakit? Diba? Oo, kasi syempre sa gabi, wala nag-iikot. Ha? Oo, yung mga lakdan, yung mga gumaganon na lang basta sa war na mga may wire, diba? Ayun, so ano pa? Meter tampering. Oo, ha? So, sabi nga, alam mo ba, kabaging, pero baka alam ni Vince to, maalam to sa technically, ha? Yung sinasabing metro, ha? Nanilalagyan daw binubudbur ng asukal para medyo bumagal-bagal yung takbo. Ganun ba yun? Pero ngayon hindi na kasi most of the time, no, ay nasa sub, yung mga submeter ba? Ay, mga submeter. Yung tinatawag na cluster metering. That is why yung mga meters natin, kung makapansin nyo po, nasa isang malaking ganun siya. No? Nakataas, sa mataas na poste para hindi matamper. Yun. No? Kasi, mahirap. High voltage yun. Aakyatin mo para lang magtamper ka. Ano pa? Electricity theft na tinatawag. Meron pa. Maling metro ang ginagamit. Ano pa? Billing errors. At minsan, administrative losses. Yan. So, yun po yung nakapaloob doon sa controversial na tinatawag na non-technical loss, mga kabahagi. So, yun po yung mga bahagi po ng maraming mga nagtatanong. Ano? Yan. Kung bakit ipinapasa sa consumers. Nako. Ha? Yun yung isa pa eh. Bakit pinapasa sa consumers? Wala naman tayong pakialam dun. Wala naman tayong kasalanan dyan. Yun nga ang sabi, di ba? Ng ating mahal na Pangulo. Nako, yan ang malaking tanong. Sige, habang kayo nag-iisip ng sagot, magbe-break muna ako. Ha, mga kabahagi, magpapas tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Tarotodo!
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
3: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa at pumapasok na po tayo sa second half. Bilis! Nakakalahati na pala tayo ng lagay na yun. Parang wala naman ako nasabi. Okay, eto si Tony Rock may message sa atin, ha? Mga kabahagi, makinig kayo, no? Magandang punto ito na kanya pong nire-raise, ha? Ang power loss, no, in transmission lines refers to the energy that dissipates as electricity travels from generation sources to consumers. So, ito nga, no, itong binabanggit ni Tony Rock nito, this includes doon sa technical, no? Technical na dahilan kung bakit nagkakaroon ng systems loss. Yung first one na binanggit ko sa inyo kanina, as it travels, di ba? Ayun, nagkakaroon ng pagkawala. So, ha? Anong gagawin natin? Lapit na lang tayo sa kung saan may malapit na energy source. Punta tayo sa mga probinsya. Okay, and ha? Kanina nabanggit ko na nga, na-explain ko na, ha? Non-technical and the technical systems loss. Okay? Ngayon, eto, merong binabanggit ng ating butihing senador, no? Si Senator Erwin Tufo. Ah, at basahin ko po, no? Iginigit po ni Senate Committee on Energy Chairperson, Senator Erwin Tufo, na hindi dapat ipinapasa sa mga consumer ang, eto. So, meron ng, kasi may distinction, ano? Technical and non-technical. Ang sinasabi niya is the non-technical systems loss. Kabilang ang electricity theft at illegal connections o di kaya ay jumper. Ah? Pero, alam nyo mga kabahagi, ah, ako lang, ano, sa pananaw ko lang, yan ang pinakadahilan kung bakit nasa nag-cluster metering. No? Kasi, makikita rito na all the way down, na from the cluster meters all the way down doon sa mga consumer, eh nakikita agad nila na wala na sa amin ang problema. Nandun na sa mga kabahayan, nandun na sa mga magkakapitbahay na nagnanakaw. Yun, di ba no? Ayon nga dito sa senador, dapat itong sagutin ng distribution utilities dahil sila ang direktang naapektuhan ng naturang pagnanakaw. No? So, sumang-ayon naman dito ang Energy Regulatory Commission or the ERC at sinabing maaring paigtingin ang distribution utility na ang kanilang hakbang upang mabawasan ang non-technical systems loss na nasa kanilang control. Yun. Pero sa totoo lang po, mahirap. Ha? Especially dun sa mga community po na masisikip. No? Kasi ang ano nyan, yung kawad ng kuryente nga nyan, kung makikita nyo po, talagang dikit-dikit na, nagsasalabat-salabat. Tapos, hindi mo alam, merong mga kawad na papunta, ilang kawad papunta sa isang bahay. No? Ano bang kawad ito? Sumabay pa po yung mga kawad po ng mga ano to, telepono, telecommunications, and even internets, no? Kung saan may poste po ng kuryente, ng Meralco, eh nandun din itong mga telecommunications, no? So, ano na rito? Saan na rito yung mga, hindi na, kumbaga hindi na natin ma-identify, di ba, no? Not unless ang wiring na ginamit mo po sa kuryente mo ay yung stranded na tinatawag, no? Kasi ito'y makakapal at iba ang kulay kumpara sa ginagamit sa telecommunications, no? So, dapat ano ba to? Dapat bukod sila ng ano, bukod sila ng poste, bukod sila ng facility, bukod talaga para makita natin. Ayun, magnanakaw, 'di ba? Eh ang hirap po, mga kabahagi, no, ay yung mga nakikita na po natin nagnanakaw, dapat nire-report natin 'yan. Yun nga po kasi, 'di ba, no? Huwag mong i-tolerate ang mga magnanakaw ng kuryente dahil kahuli-huihan, ikaw rin na magbabayad. Yun ang problema doon. I-report mo. Ha? Meron naman pwede namang ano, sabi nga ay anonymous, no? Pwede kang mag-report anonymously para doon sa hindi naman sabing ano, basta maimbestigahan nila, malaman nila ay doon merong mga nagnanakaw. At i-check po yan ng Meralco. Di ba naman, Tata Ben Paipon, nanonood sa atin from the hospital? Ayan. I'm so happy that you're still alive and kicking, Tata Ben. Ano sinasabi mo? Sabi ni Tata Ben, ano daw? Mahaba daw talaga ang buhay ng ano? Ayan. Happy to know, Tata Ben, that you're okay. Sige po. Basta tanggal lang stress. Walang stress, di ba, no, Tata Ben? And also, hello din kay Kabahaging Lynn. Ayan. Thank you for watching. Eto na. Balikan natin. Ako, marami nito. Tiyak, Tata Ben, ikaw marami kang experience. Ano? Marami kang alam tungkol dito sa illegal connections na ito. Marami dyan sa atin eh. Sa kanon. Eto po. Ha, sabi nga, saan ba napupunta ang perang binabayad sa systems loss? Marami nagtatanong. Yan daw ang pinakamahalagang tanong. So, hindi ibig sabihin na may hiwalay na fund, no, na iniipon lamang bilang systems loss. Mga kabahagi, kasi ang nangyayari po dyan, kapag bumili ka sa ang distribution utility, no, let's say, Meralco o di kaya Electric Cooperative, ayan, usong-uso po yun sa mga probinsya, hindi po ba, no? So, let's say bumili ng 100 units ng kuryente, ngunit 92 units lang po ang naibenta dahil nga po sa systems loss. Ang ano kasi niyan, ang paliwanag po, no, ng mga distribution utility, nabili na nila eh. Nabili na nila yung buong 100 units sa mga suppliers. So, paano naman yun? Bakit pa ako nagnegosyo kung malulugi naman ako, di ba? So, yun po ay sinasabi nga, no, ang systems loss charge na ito ay paraan para mabawi po ang halaga ng enerhiyang nabili ngunit nawala bago po ito na ibenta. So, madaling salita, mga kabahagi, binabayaran ng consumer ang bahagi ng gastos na iyon hanggang sa limitasyong pinapayagan po ng regulator. So, yan ba talaga ay nare-regulate? Yun yung tanong natin, di ba? Kasi marami po ang talagang umaangal na sa sobrang taas ng kuryente. No? Ha? Ako nga nagulat eh. Wala naman po akong ano. Well, hindi naman po maraming-marami ang aircon namin sa bahay. Hindi naman po building yung bahay namin, 'di ba? Oo. Ilang palapag lang pero hindi po siya building. Pero magtataka kabahaging beans, umabot po ng 8,000 ang aking bill, no? Ayan. So pautangin mo ko ha. Oo, pambayad. Ayan. Ay. Talaga, oh, sabi ni Tata Ben, thank you sa inyong magkapatid. Ay, sige po, walang anuman po. Ayan, si Tolitz. Oh, si Tolitz busy ngayon. Ayan, sige po. Ah, basta ikaw, Tata Ben, love ka namin, 'di ba? Ayun. So, by the way, no, habang daan, no, na binabanggit ko itong sa kuryente, naku, mamaya mga kabahagi, meron akong isa yung i-share. Ito po'y bagay na isinusulong po ng ating butihing kongresista. Ha? Magaling na kongresista natin from Pangasinan, mga kabahagi. Itong binabanggit regarding sa ano, sa nuclear plant. Oo. Na malaki din ang maitutulong when it comes to energy, lalong-lalo na po sa mga consumers natin. Oo. Alam mo ba kung bakit, Vince? Ang laki ng mata mo, nakatingga talaga sa akin. Talaga makinig ka. Eto po, ha? Ang binabanggit po kasi ni Congressman Cuanco, no, ng Pangasinan, mga kabahagi, meron hong talagang research na ginawa. Actually, siya po ang nag-initiate ng research na yan. Ha? Hindi basta-basta. South Korea ang nag-aral, no? Pinaaral po niya ang kagandahang dulot ng paggamit ng nuclear plant. If in case po ito ay bubuhayin. Alam naman po natin, ito po ay nasa Bataan. No, we already have this nuclear power plant sa Bataan. So ang binabanggit po ni Congressman Cuanco ay halos kalahati. Kalahati ang matitipid mo. Ha? Kumbaga dun sa presyong kumukha niya, no, 8,000 tayo, 8,000 ang binabayaran mo, di kaya 12,000 'yan, ha, katulad ni Mami Josie, magiging 6,000. Wala kang solar niyan, ha, wala kang ganun. Ganun kababa ang ibababa ng mga bills mo kung ito ay naisusulong lang. Ang tanong lang niya, no? Ha? Bakit hindi ito naipalalabas ng Department of Energy ni Secretary Garin, no? Sharon Garin. Ha? Dahil siyang nag-initiate nito, eh. Ha? Ni Congressman Cuanco, bakit hindi ito nailalabas na siya mismo nagpa-research? Siya hindi nakakasilip ng kagandahan ng resulta ng research na ito. Yun ang tinatanong niya. Mga kabahagi, magpapasan tayo for a break. Magbabalik ka agad ang Servisyo Tartado!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Servisyo todo-todo.
2: Servisyo todo-todo. Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga. Sa himpapawid na Professor on Air. Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan. Professor on Air. Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone. Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatapid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Servisyo Todo-Todo. Pumapasok na po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Ay, batiin ko lang muna saglit, ano? Ang mga kabahagi natin, mga Coffee Bean Team Mamis! Cruz, andyan si Elaine Hernandez Cristobal, also kay Mami Josie Cinto, kay Doktora Zarina Buensalida, gayon din kay Mami Chile Gaspi, Mami Vicky Naharo, Mami Cheryl Samonte, at kay nag-iisang ano to, Daddy. Ayan, si Daddy Raymond Lazaro. Ingat-ingat po kayo dyan sa Pampanga. Oo, taga ano to eh. Oo, Pampanga at Caloocan. Ay, hindi. Malabon. Ayun, ha? Sige po. Ingat po kayo mga kabahagi natin, mga Coffee Bean Team Mommies. Kasama na may sumabit na Daddy. No? At ang mga nagsa-celebrate ng
4: Happy birthday!
0: Yan, batiin ko lang. Today, nagsa-celebrate si kabahaging Michael Obania Minyon. Aba?
4: Happy birthday!
0: Kilala ko to Minyon eh. And also, sa aking ate Lizelle Pelea. Ate Lizelle!
4: Happy birthday!
0: Actually, bukas pa yung kanyang birthday. In-advance ko na po yung pagbati. Ayan. Isa pa sa mula po sa magagandang lahi. Ay, diba naman? Ha? Oh, Lizel Palea, miss na kita Ate Lizel. And also kay Jennifer Lopez. Birthday today! Ha?
4: Happy birthday!
0: Uy, pero hindi ito yung ano ah, hindi ito yung singer sa US of A. Hindi yan. Oo, mula yan sa media affairs no ng Philippine Ports Authority. Ayan. Mate ko po yan, ha? Sa Torres High School. Mate Jennifer Lopez or J-Lo. Happy birthday. Gayun din kay Grace Omega Impa at uy, kay Diane Almonte.
4: Happy birthday!
0: Miss you, Miss Diane. Happy birthday in advance. Nako, sige, advance na yan, no? Oo, wag kayo magtatampo pagka sabihin nyo, hindi kayo nababate, ha? Ay, yung mga gusto pong magpabate, pa-shout out, pwede kayo mag-message sa akin. Of course, may social media, ayan, ha, platform din. At pwede rin po kayo mag-text, no? Yung iba pang mga komento, meron nagre-request sa atin. Hopefully, we'll have a discussion on sinasabing ang paksilika. Nako, na? Oo, marami ang tumataas ang kilay. Bakit daw? Yung ibang nasa posisyon na hindi alam ang tungkol dito. Dapat malaman, di ba? Sige, hopefully mapag-usapan natin yan. Ano? We'll have somebody to talk on this. Ano ba ang kagandahan? At yun nakikita nilang somewhat ay negative no? Na bahagi nito. Samantala, since nabagitan natin yung mga mag-celebrate ng birthday, ha? Totoo bang kumikita sila sa systems loss? Sino? Ang mga independent distributors? Oo, tanong yan ha. Walang dot dyan sa dulo. Ito po ang madalas na maling impormasyon, no? Sinasabi online. Hindi dapat. May tinatawag na systems loss cap kasi. Kapag lumalampas po ang actual loss sa pinapayagang limit ng regulator. So, hindi na yun dapat ipasa sa consumer, sabi nila. Ang sobra ay dapat sagutin ng utility. Yan ang dahilan kung bakit may regulasyon sa systems loss at hindi pwedeng basta anumang porsyento ang sisingilin. Yan! Eto, takeaway natin, mga kabahagi, ha? Oo, sige. Hindi totoo na ang systems loss ay puro nakaw. Tandaan nyo yan. Pero hindi rin tama na sabihing wala itong issue. May bahagi itong normal na pagkawala ng kuryente dahil sa transmission at distribution. Gaya ng binanggit ni Tony Rock kanina, no? At may bahagi ring dulot ng illegal connections, meter tampering at iba pang non-technical losses. Ang mahalaga na tanong ay kung gaano kalaki ang bawat bahagi, gaano ka-epektibo ang mga utility sa pagpapababa nito at kung ang mga consumers ay sisingilin lamang no ng pinapayagan sa ilalim po ng regulasyon. Dito dapat nakatuon po ang usapin sa transparency, pananagutan at patas na pagsingil. Yan. So, naalala ko, kanina po mga kabahagi, binalikan ko yung inanunsyo ko last time regarding dito sa reaction po ng Meralco. ha, sa binanggit ng ating Pangulo na dapat tayo po'y mag-demand na tanggalin ang systems loss, no? Ang bagay na binigyan din po ng Meralco, di ba? Sila ay patuloy po nang ikipag-ugnayan sa ating pamahalaan para malunasan, no, ang sinabi nga ay mabawasan, actually, no, itong mga problema sa systems loss para din ho mabawasan ang dagdag na binabayaran ng ating mga consumers. Ay, nako! Napakabilis talaga ng ating oras, mga kabahagi. Ayoko pa sana magpaalam eh. Kaya lang, baka puputuli na po ako ni kabahaging Vince dito. Kaya, ako po'y magpapasalamat muna. Thank you very much, ha, sa mga nagkomento, sa mga nagpaabot po ng messages. And of course, kay Tata Ben Paipon, I'm so happy and I'll be praying na sana po ay magpatuloy po ang inyong paglakas, ha, for your full recovery, Tata Ben. And of course, kay kabahaging Lina, kalakasan din para maalalayan niya ng todo si Tata Ben. At I thank God for that, no? Ipagdadasal ko po kayo lagi. At sa inyo mga kabahagi, thank you very much, Miss Ango! Ang ating head ng production, gayon din kay John Serge Magad, Fiana Sweet Ferrer, at kay Antoine Miquel. Maraming salamat sa inyo, guys. And thank you rin pala, no, sa pamunuan po ng Ospital ng Tondo, dyan po sa Abad Santos, ha? Sa pag-aalaga po kay Tata Ben Paipon. Thank you very much, ha? Tolit sa Radiology Division, thank you very much. Thank you din sa ating kabahaging Vincent Daraga, ang ating co-pilot everyday sa supervision ni Engineer Dave. Thank you very much, mga kabahagi, no? At bukas magsama-sama tayo muli dito sa ating programa. Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyo todo!
2: Serbisyo todo-todo!
1: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan nyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
2: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Met Minyon sa programang handang makinig, umalalay at maglingkod. Serbisyo Todo-Todo! Dito lang sa 1FM at Radio Pilipino.
5: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
6: It's to dance.
5: Your wish is my command.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Number 1.
1: Time check, 12:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: 96.1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
6: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday,

0: 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
11: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May slimma rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Tuhod. Siko. Baywa.
14: Aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
11: Liveraid Pro.
3: May slimma rin na?
11: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
11: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
15: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday. On 1FM.
16: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Song being sponsored by M. Lulier.
7: This song is brought to you by Liveride Pro.
8: May silima rin na?
7: May multivitamins pa?
8: Yan ang Liveride Pro.
7: Tulog sa pangangalaga ng atay?
8: Liver up na tayo
7: with Liveride Pro.

0: FM. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Wet away! Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liver Aid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
12: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
11: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
12: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa. Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangka. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Nabataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: One FM.
6: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
7: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liver Aid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 1 FM.
10: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
11: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
1: It is now 4 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883-0917-514-3651-0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako maganda nga.
4: Po, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tuhod. Siko. Baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: One FM.
1: Song being sponsored by M. Lulier.

0: Get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasamang besties. Travel adventure with the fam.
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon C Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
14: This song is brought to you by
15: Liveraid Pro.
14: May silimarin na?
15: May multivitamins pa?
14: Yan ang Liveraid Pro.
15: Tulong sa pangangalaga ng atay?
14: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
16: All the best of mellow songs. This is

0: 1FM. 1FM.
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Hula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4: song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
7: for a healthy family. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silimarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Liveraid Pro.
9: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
9: Yan ang Liveraid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
9: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
14: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
15: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: It's 6:30.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. It helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Mag-Enervon C Plus ka na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay?
2: Liverate Pro.
1: May Silymarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
16: Mahalagang paalala,
15: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pabili nga ito.
18: Mahal naman ang 20 na lang.
19: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
18: One FM.
1: This song is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balatong tunan. At din syempre yan ang ating po namang mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello?
0: Magandang nga po na.
2: Yes po, magandang hello. Kalusugan po. Sino po sila?
0: Oh, ako yung tumawag sa inyo na isang linggo.
2: Apo, ano pong pangalan?
0: Eduardo.
2: Eduardo. Okay po, Tatay Eduardo. Taga saan po kayo, Tatay?
0: Santa Rosa, Laguna.
2: Santa Rosa, Laguna.
0: Oh.
2: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Eduardo?
0: 76.
2: Wow, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
0: Hindi nga po eh. Kasi yun, kaya ako tumawuli sa inyo. Wala ako din Santa Rosa. Hanggang sabihin yan, nagana po yung asawa ko. Wala ako.
2: Wala po kayo nakukuha sa Santa Rosa. Wait lang po, Tatay. Ano po yung mga lugar na napuntahan na po ninyo?
0: Yun yun, yung sabi nyo, sa Olivares, Calamar, Bayon, isa pa. Hindi ko matandaan yung dalawa sinabi nyo pa eh. Napunta na ako nila, ayaw wala sila mabili.
2: Santa Rosa, yung Arn Pharmacy, Lamar Pharmacy, Marla 7 Pharmacy, Olivares Superdrug, tapos Paulians Pharmacy. Wala po doon lahat, Tatay?
0: Wala ako.
2: Okay po, sige po.
0: Meron kami nakita doon sa ano, sa Facebook, sa ano, sa Siapi. Doon kami nakakita. Medyo mataas ata yung presyo.
2: Medyo po may ano kasi yan, may dagdag po yung shipping fee. Kaya po ganun.
0: Ayun, no.
2: Opo.
0: Kaya ganun, kaya mataas.
2: Kaya mataas. Anyway, Tatay, masasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Dahil nakalibot na kayo dyan sa Santa Rosa, Laguna, at yung mga butika dyan.
0: Sa Binyan.
2: Opo.
0: Sa Binyan.
2: Saan po kayo sa Binyan?
0: Hindi, sa Binyan. Tumingin nga ako sa Binyan.
2: Sana po yung napuntahan nyo sa Binyan? Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, wala din po?
0: Wala po. Wala ko sila na eh. Nagtanong-tanong na ako kami. Pati nga ako sa Olivares eh. Wala po eh.
2: Okay po. Sige po. Noted po, Tatay. Tatay Eduardo. Ito po. Concern po ninyo ay ipapaabot po natin sa atin po namang deliveries ito para malagyan po dyan mismo sa inyo sa Santa Rosa, Laguna. Maging sa Binyan. Kasi sabi po ninyo, pati sa Binyan wala din. So sige po, Tatay. Ipapaabot ko po ito sa atin po namang mga deliveries nang sa gayon ay matugunan po nila itong concern po ninyo nang sa gayon po ay makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay.
0: Kasi yun, pag sa Siapi order eh, matagal bago dumating eh, mga isang linggo.
2: Opo.
0: Sige po. Nagaanap po sa ano. Doon sa mga may sakit nga, katulad ko, okay lang po ba yun, minum noon, wala akong problema.
2: Opo. Opo, sige po, Tatay.
0: Marami na akong sakit eh.
2: Yes, opo, dapat po talaga makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Tatlong beses ako inom. Robin,
2: yes po, dalawa hanggang tatlong sa shape po sa buong maghapon.
0: Yung.
2: Apo.
0: Sige, salamat po. Maganda nga po sa inyo.
2: Maraming salamat. Balitaan nyo lang po ako, Tatay Eduardo, kapag meron na pong muli dyan po sa inyong lugar. Ano po?
0: Sige po.
5: Sige po. Maraming salamat, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless.
0: Salamat. Salamat din.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po, sila.
0: Ah po, sino po sila?
1: Si Lisa po lang. Lisa po.
0: Lisa, okay. Taga saan po si Nanay Lisa?
1: Katanawan, Quezon po.
0: Saan po?
1: Katanawan, Quezon.
0: Katanawan, Quezon. Okay po. Nanay Lisa, ilang taon na po kayo?
1: 65 po.
0: 65, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba? Ha?
1: Isang taon na mahigit.
0: Okay po. Isang taon na po mahigit.
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Marami po.
0: Ano po yung mga nagbago sa inyo, Nanay?
1: Dati naninigot ang libido, masakit ang ulo, bukol-bukol akong natanggal na.
0: Mga bukol-bukol na natanggal po, saan po?
1: Parte po ng dito sa may binti.
0: Mm-hmm.
1: At saka po sa bibig. Wala na po yun. Sa may pinalapit sa akin po.
0: Mm-hmm.
1: Wala na po.
0: I see. So ngayon po, Nanay, patuloy pa rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Dapat lang po. Ituloy lang po natin. Nang sa ngayon ay maging maganda po yung ating kalusugan. Bukod po sa iyo, Nanay, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee niya sa bahay po ninyo?
1: Yung mga anak ko po. Mag-asawa.
0: Mga anak niyo sa kayong mga asawa, umiinom na rin po.
1: Kuya Boy, dito sa Katanawan, wala pa pong sabon.
0: Wala pang sabon sa Katanawan. Okay po. Sige po, sabon. Wala pa. Sige po, sasabihin ko po ito sa atin po ng mga deliveries ng sa ngayon ay madalhan din po dyan ng ating sabon sa Katanawan. Okay po. Ano pa yung ano? Yung 25 in 1 po, Nanay?
1: Hindi pa po. Rice coffee lang. Nag-protein in 1 lang po. Ano,
0: inom
1: po.
0: Mm-mm.
1: Hindi ko pa po naiinom yun. Yung ano.
0: Opo, hindi pa 'yon. Hindi pa po kayo nakakapag ano? Hindi pa kayo nakakapagsimulang uminom ng ating 25 in 1?
1: Hindi pa po. Masubo pa lang po ako bukas.
0: Ah, okay po. Sige po, tama po 'yon. Nanay, dapat po masimulan niyo na po ng pag-iinom din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Napakasarap po noon, Nanay. Okay po. Hello po.
1: Hello.
0: Okay na po, Nanay. May tanong pa po ba kayo?
1: Okay. Wala na po.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Okay. Thank you.
0: Thank you very much po, Nanay. Lisa, salamat po sa inyo. Bye-bye.

Tawag po kayo, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po naman sa ating palatong

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ay, ating po naman numero mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating po naman numero, 0969-226-9623 mga kaibigan.

Siyempre pa, mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong po sa atin. Patungkol po naman sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kasi ngayon, marami pong nag-message kung meron po daw sa kanila pong mga lugar. Ganito po yun, para ma-check po natin kung talagang meron po sa inyong mga lugar. Pwede po nating puntahan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Hanapin po ninyo yung ating 25-in-1. Kung sakali po, mga kaibigan, na nalibot na po ninyo yung buong lugar po ninyo, mga butika po, napuntahan na ninyo, yung mga pharmacy, yung mga drugstores, napuntahan na po ninyo dyan po sa inyong mga lugar, at wala po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, eh tawagin niyo po ako para madalhan po dyan sa inyo. Or kung magtatanong po kayo patungkol po naman kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee dyan po sa inyong lugar, banggitin niyo naman po yung lugar po ninyo, kasi hindi ko po alam kung anong lugar kayo. Buong Pilipinas po yan, napakarami pong lugar. Banggitin po ninyo kung anong lugar, kahit po yung ano lang, yung bayan po ninyo, okay na po yun. Okay po, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Naputol.

Tawag niyo po sa ating mga numero mga kaibigan. Again, kung kayo po ay magtatanong, lalo na po sa text, sabihin po ninyo kung saan po kayong lugar. Ano po, ah? Nang sa gayon ay malaman din po natin kung ano po yung isasagot po namin sa inyo. Kasi kapag sinabi niyo lang po, saan po mabibili yung rice coffee? Hindi namin alam kung saan lugar. Kaya ang sinasagot po namin, ganun pa rin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar.

Tawag po kayo mga kaibigan, sir. 969-226-9623 ang ating numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

0: pumuli mga kaibigan, 0969-226-9623, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, hello, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nandiyan, may meron na kayo ditong Sister Station sa ano, Rice Coffee sa Matalong Liti.
0: Ano pong pangalan po muna ninyo, nanay?
1: Ano, Elisa Alterado.
0: Elisa, taga saan po kayo, nanay?
1: Dito sa Matalong Liti.
0: Matalong Leyte. Okay po.
1: Kasi nakabili ako dito sa ano, hindi ko lang kilala yung ano, yung pharmacy ba?
0: Opo. Ilang taon na po kay nanay?
1: Ano, 67.
0: 67, okay. Nakabili
1: Bumaling
0: po.
1: Bumaling kasi yung, ako ba, yung mata ko, luminaw.
0: Luminaw?
1: Opo.
0: Yung inyong mata.
1: Kaya bumili ako niyan. Dalawa lang box ang binili ko. Yung 14 in 1.
0: Opo. Tapos luminaw po yung mata po ninyo?
1: Opo.
0: Dati po nanay, ano po yung pakiramdam? Wala po ba talaga yung talaga kayong nakikita?
1: Nakikita nga po yung baywan ko, hindi na gaano masakit.
0: Mm-hmm.
1: Kaso lang, hindi na ako nakabili ulit.
0: Bakit?
1: Wala na kasi yung ano, wala na kasi silang staff.
0: Dito, dyan po sa inyo sa ano, Matalong?
1: Oo, sa Matalom.
0: Matalom.
1: Opo.
0: Nalibot na ninyo yung mga butika dyan sa inyo, nanay?
1: Ano? Bumili, nagtanong ako sa MZ Pharmacy.
0: Mm-hmm.
1: Wala.
0: Wala.
1: Dito lang sa, ano ba yung pharmacy na ano, yung may Bikiri ba?
0: Dyan lang kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Nakabili. Oo, okay. Doon ako nakabili. Kasi naano ko ba, RISE.
0: Tama.
1: Tapos yung, di ba, parang may hotdog sa ano, sa tasa.
0: Tama. Opo.
1: Kailan ako kasi.
0: Tama yun.
1: So, bumili ako ng dalawang box.
0: Mm-mm.
1: 195 kasi ang, ano, matag-box dito.
0: Medyo may patong. Opo.
1: Oo. Okay na lang din ako dahil yung, ano, din, yung, bumili din ako ng Amigos Coffee.
0: Hindi ko po alam yun.
1: Pito kasi lang, 75. Okay lang ko sa ano, 195 dahil 10 pieces.
0: Mm-hmm. Yung ating rice coffee. Apo.
1: Opo.
0: Tiningnan niyo po sana ang mga sangkap ng ating rice coffee. Kumpara niyo po sa iba.
1: Oo, tiningnan ko. Okay talaga ang yung sinasabi mo ba sa radio?
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Okay, yun.
1: Nabasa ko rin. Andito
0: tama yun.
1: Kasi yung ano ko, ano lang, hindi lang naka-picture dahil keypad kasi yung ano ko, yung cellphone ko.
0: Okay lang po yan, nanay. Yan po yung pinaka-magaling na cellphone, yung keypad lang. Okay.
1: Keypad lang talaga opo. Kasi yung mid task, nasira man talaga sa anak ko.
0: Opo. Anyway, nanay, ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong galusugan? Simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee.
1: Ano na, hindi pa kasi gano. Dati kasi hindi ako makatulog ng mabuti.
0: Uh-huh.
1: Tapos ngayon, makatulog na rin ako. Tapos nahinto lang dahil wala namang stock.
0: Wala nang stock?
1: Wala nang stock.
0: Ah, okay. Diyan po sa Leyte.
1: O, sa Leyte. Sa Matalong Leyte.
0: Matalong.
1: Interior dito ba kay, ano, yung Bikiri nga Ugos?
0: Oo. Oh.
1: Tan, apelido ang apelido. Tan.
0: Oo. Oh.
1: Diyan, meron.
0: Ah, meron diyan. Pero yung iba, wala na.
1: Oo.
0: Naubusan na.
1: Wala na. Naubusan na rin sila.
0: Okay.
1: Dahil, nung nagtanong ako, sabi ko, i-reserve mo ako ng dalawang box.
0: Uh-huh.
1: Nireserve talaga ako nung, ano, sananggap ako ng senior.
0: Opo.
1: Bumili ako nung, ano, June.
0: Uh-huh.
1: June 20.
0: Mm-hmm. So, ngayon,
1: tapos,
0: nanay,
1: nahinto na rin ako. Dahil wala kasi yung stock.
0: Tama, nahinto kayo dahil naubusan ng stock, tama po. Sige po na.
1: Kahapon, ano, pumunta ako ng bayan dito sa Bato, nagtanong ako dito sa Gabriel.
0: Oo, ano daw
1: wala
0: po?
1: Wala naman. Gabriel Pharmacy.
0: Opo. Tama po. Sige po. So ngayon, papaabot po natin ito nanay sa atin po naman mga deliveries ha. Para
1: oo, papaabot talaga.
0: Paabot natin ito para kahit po papaano yung pong pagbili po ninyo ng ating rice coffee o pag inom po ninyo nito dapat po tuloy-tuloy. Kaya po gagawin
1: dapat
0: po natin.
1: Dapat tuloy-tuloy.
0: Opo, gagawin
1: kasi yung,
0: po natin
1: ano,
0: ang paraan.
1: Yung mata ko ba? Dati parang may katarakto tapos parang ano ba? Nawala. Kaunti na lang talagang naiwa sa ano sa katarako pero luminaw naman din ang mata ko.
0: Dahil po yan saan?
1: Dito sa rice coffee nga ang ano, iniinom ko.
0: Iyon nga po. Dahil po sa ating rice coffee. Sa araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Sa tingin nyo, yung po yung...
1: Oo, kasi sa isang araw, dalawang sase kasi ang maano ko, mainom ko babon tayo sa kahapon.
0: Opo.
1: Sa umaga at sa kahapon.
0: Tama. Okay po. So, dalawang beses kayo umiinom ng ating rice coffee sa buong maghapon. Umaga at sa kahapon.
1: Opo.
0: I see. Opo.
1: Umaga at sa kahapon.
0: O, bukod po sa inyo, nanay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ano, yung ano, pamangkin ko yung isa. Kasi parang yung ano, bukul-bukul ba?
0: Oo.
1: Tapos sabi ko sa kanya, yung bukul-bukul ko dati, ano, bumili rin ako sa online yung Shai Paragis.
0: Oo.
1: Nawala. Tapos, ang tanong naman niya, ano kaya, bibili kaya ako ng ano, ko. Kaso lang, pag ano, mag-order ka, 1.5 talaga ang order mo.
0: Hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin. Hindi po katulad nun yung atin. Ang atin po, napakamura lang. Napakamura lang. At sagana po sa nutrisyon yung ating rice coffee. Ano po? So, nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin? Yung mga hindi pa...
1: Sabi ko lang, yung mga ano, hindi pa nainom. Talaga kung meron sila kuhan niya, so yung... Dapat, maano sila, mag-maintain sila ng rice coffee.
0: Opo. Tama po yan. Very good
1: kasi
0: po.
1: Yung rice coffee.
0: Thank
1: kahit
0: you.
1: Kahit mahal, hayaan mo lang mahal. Dahil makabili rin tayo kahit mahal. Ako nga, bumili nga ako. Ang dami ko na nga bukan. Oh, Power Seal. Amigos coffee. Tapos ito talaga ang rice coffee ang nagustuhan ko.
0: Hmm. Hindi ko po yun alam mga sinabi po ninyo. Anyway, nanay, sinasabi nating mahal. Mas mahal po kapag tayo po yung na-hospital. Tama?
1: Oo, mas...
0: Diba? Anong gusto natin? Umiinom lang tayo ng rice coffee?
1: Sa akin nga alam ha. Sa rice coffee lang talaga ako mag-maintain kung meron.
0: Oo, tama po yun. So, dapat po talaga ituloy-tuloy natin.
1: Kasi yung kasunod na buwan, ito, July naman to. Sa August, meron, may pira na rin ako. Baka bibili ako ng apat na kahon. Apat na bahak.
0: Tama po. Very good po, nanay. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Nanay Elisa ng Matalom, Leyte.
1: Dito, Matalom, Leyte, sa Piro, Santa Paz, barangay talaga yun sa amin.
0: Okay po. Sige po. Noted po yun, Nanay Elisa. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Nakikinig kasi ako lagi. Araw-araw ako nakikinig sa ano sa istasyon nyo.
0: Salamat po, Nanay. Thank you. Salamat po.
1: Sige.
0: Thank
1: bye.
0: You, Nanay. Bye-bye okay. Po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Yan po si Nanay Elisa ng Matalom, Leyte. Paalam na po muna ang ilinggod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye. Ingat!
2: Ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po okay na ko. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, basta sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: This is your only one. 1FM.
6: It's that day of the week again and we've got the perfect soundtrack for this beautiful

0: 1FM. 1FM.
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Kabalan! Expect something new! TwinChoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at TwinChoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlie Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. TwinChoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa TwinChoy, siguradong enjoy!
3: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
4: Saan? Sa radyo.
3: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
4: Daw?
3: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mamboboki, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
5: Song brought to you by Mark Cafe.
6: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
8: May silima rin na?
7: May multivitamins pa?
8: Yan ang Liver Aid Pro.
7: Tulog sa pangangalaga ng atay?
8: Liver up na tayo!
7: With Liver Aid Pro.
5: You are listening to Friday's Best.

0: make the right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Song brought to you by Mark Cafe. Friday's Best.

0: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
5: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lakit po ay nahihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
6: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
5: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
4: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.
7: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng
8: This is Friday's Best.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
4: Nagsalun at mitente lang nga nata anak mo.
5: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
6: At di ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
10: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
11: Ako po si Chip Maldia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Yung Mark Capsule, Mark Coffee, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Coffee. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
10: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po. Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
14: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
13: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
16: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
17: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
17: Mag-Enervon C Plus ka na!
18: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
20: Kabalan! Expect something new!
21: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more!
22: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
21: Wings. Only at Twinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twinchoy, siguradong enjoy!
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Ano daw?
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

One good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Pinayagan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue or BIR na buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Maneses Carpio. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos isumite ng BIR ang mga dokumento sa Senate Impeachment Court. At ani Castro, kung ako or kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod ang Pangulo. Kung kailangan ng approval ng Pangulo para mabuksan ang tax record ng Vice Presidente at Carpio, hindi niya ipagkakait ang katotohanan para sa mga Pilipino. Naisumiti na ng taon ng BIR ang tax record sa Office of the Clerk of the Court bago ang alas 9 ng umaga ng deadline na naitakda para rito ng impeachment court. Kinailangan ng pag-aproba ng Pangulo bago maisumite sa impeachment court ang mga tax records. Alinsunod sa Section 71 ng National Internal Revenue Code. Bibigyan ng kopya mga partido matapos ang inventaryo at pagproseso ng mga dokumento. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. Philippine Standard Time, we get exactly 19 minutes down 7. Good morning.

0: Marina.
1: May multivitamins pa.
0: Yan ang Liverite Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
0: Liver up na tayo
1: with Liverite Pro.
0: This time check is brought to you by
1: Plemex Forte Syrup and Capsule.
0: Maluwag ang paghinga,
1: tunaw ang plema.
0: Basta lagundi,
1: Plemex.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pabili nga ito.
4: Mahal naman. Ang 20 na lang.
5: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Proteksyon at tulong sa atay,
1: Liveraid Pro.
0: May Silymarin, may multivitamins pa.
1: Liver up na tayo
0: with Liveraid Pro.
11: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
12: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
12: Mag-Enervon C Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
0: This song is brought to you by
1: Liveraid Pro.
0: May Silymarin,
1: may multivitamins pa.
0: Yan ang Liveraid Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
0: Liver up na tayo
1: with Liveraid Pro.
0: This song is brought to you by
1: Plemex Forte Syrup and Capsule.
0: Maluwag ang paghinga,
1: tunaw ang plema.
0: Basta lagundi,
1: Plemex.
13: This song is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
14: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.